Akas ba ni Imphal? Nga si Langban Ginong Mapanba sa Kaptalis nga Matyamapan ni Funipan, September gitang taranitoy, lisingan ni Kuntarog, yay parabat hang janumit ayukipong mga makaita kipagaloy na na. Akas ba ni Imphal gi FM Sangay Channel, Sandok Pahawjari. Sandok Jari ba Megahertz, Jama Humdasmik Manga. Thoram Tabiram ni Bapum Namagpu, Taramdok Jari, Kurum Jari.

adomna thorum tabiri ba si megar sam gohum dasmik banga da sandok chaba akasbani imphal gi fm sangai channel degini hauji kumpha masida sandok chari si dahida ngasi gi si dahida akta pujarakli yaingangi kanabasing

cholera, pukchat pagi faiba amadi, o bagi matungda, golmerits maru ani ahum sayalaga, yangang makup karakara, bicharabadi kanai. Lai thopa matamda, yangang chang naina zarabadi, anabadaki, ngak thopa ngame.

ho lang ban tha nang na purak para mathang da mukta bi resi tabanu khurai jam gi mayak ta bi neta Chandra Sharma na sakpa matamishai.

0: ngasigi nachom da thamjeri chayol sita manipur puthok pada tengbang basing kaidem victoria laishram rasi shuryamadi irungbam manishana tharam puthokpa sagol sem roma laubirasi chayol sita manipur
1: lanthok chari aikhoi gi chayol gi oina puthok chabu khudol chayol sida manipur
2: reaffirming base year 1951 for updating nrc and evaluating manipur state assembly resolution haiba hiram sida haukhiba september tarita 14 csos kanglepakna mapung oiba thaudang lagduna tongan tongan ba phurup singi lup singamadi luchingba singapur na khusamna duna nomugi oiba seminar kam workshop hotel imphal gi sangai hall da pangthokre thauramaduda nrc gi tangai phadaba paladuna chinbalangbagi achauba thaudang lauriba chanta nahakpamna asumna thamlakli
3: some minority community will be ba jing house in bege pangal sing kom sing kai chote sing ai mo sing kunum sing koreng sing to to ba community masa le using sing ki tang sa mon mai dai ko ji le pham sing dai no le pham sing dai no hai lo ko tu yam chaw ko se dan lai den idp issue na le ni ko le ba ko ni sing ki idp mai man de ko issue ni idp sing mai man de ga da se sa so si chu ba chu da ba re shi dan lai NRC update tong ki matang sida toan toan ba connection sing toan toan ba intellectual sing toan toan ba khamya ba matang da national resolve of citizens sing mamang da update tong gir lai na ba lai ki ha visu am chaw ba argument ma du o yi hai ba argument si masi da dina sai manga mukhi NRC ki issue se mani mama laga handa ga khamya ra ge yin ma ta ki bi discussion da editorial sing da lagi to to pa pele ni sin na gyu ma intellectual sin demographer sin university o da sin na gyu da o phi ka dum le ge la ko ni adu mo 14 cso di sabmi ne ba ma yang ge wen di nrc 1951 da to ge a se a ko di ya na ve xie na han ri o ma ha je la i 1951 se a pe to ge ni ha je la i ha i bo po si argument si o ina sun pu tar ko da han da ti sabmi se san da National Register of Citizens ate togodami hakusma kuniam dio ba towe jimenamni masina samaksina 1951 era sima togiyamse ate pal kusina kanfam koyena koyeni doje hayata manu tadege india gi itihasa illumination ga house singapore na to mina bisu nei illumination ko na to ga house singa na to bisu re yabuna akoi gi usu siki re yoba position sida Government of India degi yam pero ebe to kunen apagadi takaw ni radically apoy na le petition sin ji census e bo wai bna the apoy ji petition na high cd apoy ji idp sin mai man jan tri ga mani gudal le ba pibam se da pisa te da census se pa wi a ro na high gani mama na koi na prime minister ga home minister ga union minister parliament pe affair amadi idp ka mo da apoy na pisa gi ba representation sin gu da pre condition of conducting census in manipur NRC ma yau gi ni madu gi yau ni manu da yang clear wen gi ro ni masida akoi gi to wea ro si moya census postpone to ga NRC si update to bi ka da NRC update to bol noi di bau akoi gi delimitation the free to ba ni delimitation free to do si ida census to ba ma ma delimitation do free sta re adu ga ani shu da or moya delimitation the free to ga asa gi gamero india na high pe ha si 1951 da to gi ba ese to yau gi ba na NRC census ka di pagi pachap tin dena ma chap ma han ko ye ga ma ha ko ma ga di a ko yi di ma di kan che so wa ma ta ai ba na ka wo yi ha ri ba ta si kai no di limitation si NRC gi publication lo yi ba free so ga ha mo ya ko yi ma si ma ko ma ta ai ba na chang ma le a ko yi NRC gi di ma si da 1951 basis da a ko yi ka minus pi ko ni a ko yi 1951 ha yi ma ta na community yang ini okra su tu yo bi rudi ya pasi akoi open way na ni na pare maram di kai na na akoi na 1951 ni su stick to roga group ma na mu ya re na su buka na mo ga le ma tam da akoi da madu gi ma ja su le ya se ya clearly khada wa ma da ka wa madu gi khana ba da akoi si da ki da na ni na kai ya ta ni ko da ni adu to ko ni ki da na madu khana bi ta da pasi se sam si da no bi na se ti ba tam da ke
4: Mamal Yamlaba Mui Baiko Punsi Si, Karigumba Matanda, Wakalna Humduna Puduna, Apapata Kantaba Togdana, Punsibu Marumdu Manghan Jabasu, Tatana Tengeri. Masibu Karamna Tokanba, Amadi, Karamna Section Gedagi Haibagi Wakalunda, September Tangtara Si, Malim Pumbagi Oina, World Suicide Prevention Day Haina Thorum Pangtoknari. Numit Asigi Thorum, Lamda Masi Dasu, National Mental Health Program, National Health Mission Amadi, Directorate of Health Services, Government of Manipur Punukushum Naduna, Lampil Patalaiba, Indian Medical Association Gi, Heritage Holda, September Tara the Pangtoki. World Suicide Prevention Day Gamari Lainana, National Mental Health Day Manipur Gi, State Nodal Officer, Dr. Athokpam Ranita Devina, Fongdorak Pawafam, Tahanjari.
5: Numit Asi Pangtokpagi Maruiba Pandamdi, Suicide Ki Maramda Malem Sinbatunga Awareness Piba, Suicide Hibasi. Mayampuna tengna minara badi thingbangam gani haibana chingbagi pauzel piba loinana suicide thingna bathabok thoram kaya ama paikhatna ba wakhlon piba numit amani changing the narrative on suicide with the call to action start the conversation haiba tim asina piriba nungi oiba wakhlon di suicide ki matangda khoi tuminna lesson bagi hainabi suicide ki maramda hangloraba di mioi duda suicide

le palai tanai khoi gi inbox ta tongan tongan ba marup sing de gi sms ka yani phangjari ba mathang gi sms amung lo khache ge mathang gi sms s na khan birak li ba isai asi inga nong lakta hari ba film ande de gi rosi bina madi sadananda ni puna sakmina ba romi mai te gi mai ekta tomba thangjam na serang paisai khan birak pa sms ni sms tha birak li bana ithai bazar dagi oinam naucha maitei hai hai birai naucha na khanbirak paisai lanthok cheri taminarase.

0: Isa isa eh.
1: Isa isa.
0: Nang isa ita mo. Ay na isa ita mo isa yate.
1: Ay, sumunga nga ka. Nang sita mo din ah.
0: Ay ba? Yan nung ningi. Adudi, nang na chare chaba, chadre tokpa. Nang na isa isa e, sakpa.
1: Saktre tokpa. Niru. Nang se. Pajay.
0: Maksin na nuko.
1: Swaisida, iban ni natana, kanam ta sulaiti, boro ipan bisiga.
0: As, mataw di iman hemanda na. Yang nga iko.
1: Nung siba isi naktra niro.
0: Ay niya. As, ay nang yam ching na rebo.
1: Kaino? Kay doro gie? Kaino ching na yeba?
0: Aduso, ay kangde. Matam si da to iba, tau do wa to, tari ba pang mayam si.
1: Ay bu, adugumam miyo na ubra ni nang na. Ha? Niro, nanggi nuksiba kita magtadi. Namang thana siro basu, ay ngam gani. Hauju pabu nang kangdiri barane. Chale sira.
0: Ama, kaino, sauri ro. Ngan liye kaino. Ado, unchana kupa miyo iba ki tamoy ni haibanida. Awan ba haibase, niko ama katani.
1: Nang thajana bai kaito uge. Ha, boroi pambi matak si degi, ena kakal ga song degi haira di. Ha, ay kakal ura.
0: Hema, hey, kainu, ngay ku kainu, nini pagi tau raga, as. Nanggida magtanya, ay su, pungning ani long dana, liap labani. Punsigi way na, yare dana.
1: Ibani na bu, tamoy siyang na liap naraba di, pantong haibadu di matam na suwede na pura kadabani. Matam du, ngay minisiko. Ay ngam ni?
0: Ang, ay so ngam ni. Ay ginong siwa so, lang nam nate. Singkaya. Nang, ay butato pinuko.
1: Lamdam masiwa kunbiri ba, ipaibungo, ima ibiyama ni bumang datam. Ay na nga si boro ipambi sige makuang na. Wasak liba sini. Karigong mamikupta ay na nang bu, kaukto kay kalaba. Mikup tumak tadaigipun sigi aroy buhay bato oijake koniro.
0: Singkay.

0: Nasaano pa ho, Grabra?
1: Hogatriye mo pa mo. Magi maong se. Parak parai bu no mo no mo gihenjelay. Sao ta o hai basu ya di. Wahi kuding sininge sininge ta hai bu. Doctor matana bana sumloi tra mo pa mo.
0: Doctor tana rabsho. Kari mo ta kana ba panglaroy mo?
1: Adu di mai ba tana raga posem ya ubriye ngasya.
0: Madusu kana ro.
1: Tuti, hausik ako'y bukarino, ay ko ito gadori si po. Ayok nung dang, isa itang ang zaram bumana. Kuhire, isa ikang ang kita pa. Suirolo, paro.

Matang da muk lo kecheri. Chong chong momo na haubra singju borana oinambra film sidagi. Huidrom na oboyamadi susmita ani gyapun bakonjilda. Prani yumkhamna sairingba sairangbana arkechitet.

0: Tahan dyan iba, isa yung sigaloy na napong pharmacy da sandog dyan ba, manipuri film is saising, matanga si daloy sinjari. Akash ba niyong fal, hausi kayo kipong taramatoy, minit yang kaitarid, chalak pagaloy na na. Ngay haki matungda, kang la channel gi, ani suba thawram, medium web meter. Chahum ni fudas mikama, kilohors chanipan marifuni thoy dagi, taba fang biragani. Tabiriba si Akash ba niyong fal gi, FM Sangay channel dagini.
1: Hi, Dolly.
2: Hi.
1: Ngay ko rin, nang adukin na lai do, kaysa kay hai do.
2: Ay, gito ka na mahang ba do? At purchase may nam tahap kay na ang hundata na ginala ini.
1: Eh, yan pa'y kayo to dia. Kari-kari no, ba nang gitukan da pangi ka Harris na?
2: Ay, gito variety store ni. Wholesale su, ado retail su, adum yaw rida.
1: Oo, ado wala din na. All India rido, impal da, kok chalu ya dro nang bo.
2: Oo, ado miloy na magta yohan babungam do ribro do bo.
1: Kari-kari ng boy do no hai, chingkong singa da natana, ahal na ha, may kong ting na tanga riba. Sangai channel hai ba amaga na kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
2: o mamal di ke hai rak toi jano ado aidi amaga di ta liko
1: is mamal gi ka su khali male
2: khandra di kaino nang bo
1: lupa samri sangma da gi hor ga na so is paya mam su le mi doli
2: o ado ei tar ga di khoi di fa ba option si masina oire ni na di khalle
1: to oi doi ne masina khoi di gi fa ba
2: umna ma putaram na okchari Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage
3: marai bak maramdam nungsi da mioi sing irei leiram loi mikhal matam lakpada aina phai aikhoi na heli ngangna sakna ba launa ba ngaktani
4: micham praja aikhoi mayam su leibak sem ga da ba afaba thabak tawrak ga da ba candidate pam nei phangna bra
3: Mizam Praza, Agent Singh Amadi, Candidate Singh the Base Toba, Lila Tara Sandukna Nabagi, Aiba Singh Dagi Script Kauchari.
4: AIR Code Soktaba Amadi, Anauba, Awonba Purakpayaba Script Singh, Scrutiny Tauzaraga, October Lissingani Kuntaruktagi, Tangna Tangana, Nongmaizing Tara Makta, Lila Singh Sandok Chagani.
3: September Kuntra Pawada, Pung Amasanagadaba Script Singh, Akashvani Imphalgi Drama Section Da, Yohan Birhu.
5: Iramdam irai chagini khanna naha ahan khaidana matam matam gi thokna rakpa miyoi kya ngasi ekhuina thingari
6: makhal makhal gi election lakpada anuba ariba candidate sing changyeng gi damak tholuktuna leibak sembada achoba saruk yana bo honari
5: micham ekhoi mayam nasu makhoi bukanano kari thabak tokhrabage aduga kari kari taurakani haibasidi khangningli
6: lakaduri ba manipur gi election da candidate ubiningli ba singi wakalon phongdok chanaba amadi Miam the Masak Takchanaba, Minit Ohum Dagi Manga Pogwa, Radio Gi Kutanga Sandoknaba, Matam Tamjari.
5: Sponsor Tauduna Sandok Chagadaba, Tauram Sigidamak, Akashvani Imphal Ki, Commercial Section Da Tanabiu.
0: Akashvani Imphal, Hauzik Numit Yung Bapung Tarani Thoitari, Manipuri Da Pau, Tabirasi.

0: Hello.
1: Yeah.
0: Hello, good afternoon. Can I be Rabano?
1: Tazare.
0: Tabibra.
1: Hello.
0: Konjil je kitang lap na ditai. Can I be Rabano? Ming le from Haipi. Tabirabra.
1: Hello.
0: Hello, Tazare. Tabibra. Hoi, debla kai wafam pukat pigani haibio. Hoi, ahan bukola roina su receive tau zare ko yang dengan jay. Ajumba makni som na pukat piri ba wafam se sidagi lak pangak tani ko ikoy gi mari som na su dum pan bikre minung si adagi ikura ituan gi mari nung shinaba adagi. Hello. Hello. Lai bakti ba hai gadra. Ikhoygi de blagi call se marakta tat khre aduna yam nungai zai phone to birak ba wa phom kya pukhat piram ba adong gida makta isai ma khudol dam jarake akun ba mani phom ma se dagi sadananda madi rosi bina ani ge pun ba khonjel da romi mai teine sairing ba sairang bana tom ba thangjam khudol dam jarake.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Kanawi Birabano.
1: Bula tanung cha, meda.
0: Hi, kari wafam pukat biga ni habio, kai ming kau bige ming so habio.
1: Ni mak jawa kaya tak kaya tak bunyi lako.
0: Hoi hoi.
1: Ah, aje khas ni jema orang kaya tinggi inau tombi.
0: Inau tombi habi bago. Hello. Hello, tabi bra.
1: Ni mak jawa tak nak kaya.
0: Tabi bra. Inau tombi habi bra bing se.
1: Oh, inau tombi habi.
0: Hoi hoi, kari wafam pukat biga ni habio.
1: Hello, good afternoon, ladies.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Good afternoon, ladies. Thoramda ning thoka ba numit isai khanba numit sikhak natana ai khoi gi atai numit sing sida di listener sing ne hena lokhat laga marakta isai se yamna thabiganu hena songi mot pibirak pani ko hoi taram nok chanjare ado atopa kari wafam di pukhat pigani hai bio
1: atopa ma ga hai
0: jage hai bio
1: yes yes isai khanba ni program je ano ai isana isai je han bi ang khan le khan ba do yang tum akan nak kena nak kat piramid bako
0: hoi hoi
1: anu wa handa ma nak kini isai je ai ne ne mit kudin ge dum is mes ta ba kudin ge dum tha tha je ba anu isai je song lau nak kat piramid bako
0: hoi hoi
1: anu ka nu da ai gin ning da ni ato kana ai gin ning da ai gin ning le kom chizin da kan da isai je tha jeng bi le bako anu lau kan pilih itu yang di rumah itu yang harau je itu ke ayi sana kah berarti
0: Somna fungtu pira isi kuegi somna thaba ta singna thaba matamda natraga isai khanba matamda minga isai ga manada na thabir e hai bane ado ado su laibak thi bane hai na hai zaraga
1: som hoi ai chana thabe isai
0: na dilo khat pira
1: pira ma ko hata mara
0: hoi hoi hoi
1: anu ga ai gin min lai pham season la ga na ni ato pa le sna ato pa na isai je khan mira pa da lo khat pira e ano nga khavi lai mi du ju ai ai na ju kana no kari no ha ba di khang de ano khavi lai do yam na de ha rao de ma de
0: hoi hoi aduga somgi sms thaba matam da phang de ha be do mamang thak ta di adumak phangami handak ti phang de ha bi bani do haizening ba wa fam na mamang thak ta phang ba gum na adumak phanga khi gani ha ba gi asada sms thaba le pi ra kanu loina na ikhogi thoram ka ya
1: hoi hoi
0: no wana traga no madi mamang thak ta phang biram ba dumai na handak su toidana toina dum phanga kani ha ba gi asada le minasi ha ba wa fam si tham jage hoi yam nungai zai thorum saruk ya birakpa makata ba top caller da mu koi chance pizza ke ko thage chari.

mayamgi kul ngaina ngaina isei ma khudol tam jage chingjau gum lebli bathamoi film asi dagi pusparani gi naitum khonjel da el tombina seirengba seirang bana emtikin amadi nongju naba khudol tam jari.

tahan jari ba isay siga loina da nga sigida magtadi. Good afternoon ladies, thoram sandok chaba matanga sida loisin jari thoram sarug yabi duna thoram sibu mapung phan bikiba pumna magpu thagat ba phungtok jari nga sigi ai khoygi duty da lei bikiba engineer singh di ti ozukam elangbam opendro laishram sharad amadi waishur duty room management da konsam toni adungi kol okchakibi yureka yurembam akash bani imphal hauzik mathangi thauram gitmala gidamakta ningthau khongjam ranjana da khuchinazari

mathang da mukta birasi kaisham jamini kanta gi khonjal da masamakna sairing ki ba tahan jaki bai sei dugi adumakta da laimayum radhacharan sarmana khongba gitar

ngaikho ta kisi thoramda marup singbu adom gi marup laisram thoi devina taram no okchari khurumjari ngasi su marup singi mafamda khodol tamjana ba manipuri album isai sing pujarakli

0: 꼽으세요. 묵불이나 뭐 이 등트로퍼 예. 그러나 마데 아도 도비드나 바이비바. 도 야그리 마 호사살링 비운 하이비바.
1: 아도가 닥터 거기 이필립시 사이 호바 마시수 마팝 마탐 나이데나 가나고마 미오이 카라다 아도 막 토퍼 프로블럼 마마 카그네. 아도나 마시야 거기 미럭토 또 위아이케 텔다 나저가 람비도 오이베스예. 단자시다 거기 미나 오호르가디 거기 yam phare hogdra gadi yam khudong thininga yoi bisi ya aduna khui khudak ki oiba kana go miyo ya mana ma si sarei haure hai bisi khanga gadi mangwa da mana tu da lei mi sing na na tra ma gi mung manung sing na imung da yum da thengna bo era ga su sarei ho bo mi sing si da di karam ma khal gi first set pi bi ya
0: ma sarei ho bo si da nga kitang ma le ne oiba ma se bi oiba aba ma nik khotra to ba yo kho ki gi nei me yam na mari chik pa mari se ma khum chik pa to ya no ma si brain da electrical current me am sang atang suddenly stop to bani ma de function se aduna mala normal wa gita ba si ma kham bi ba medical term jam chang cha re gi aduna mai mari chik pa yai ma nik pa yai a tu pa yai ma re ma khut ta sla pa yai aduna khoin do bi du se tu ri nge de de khoin ma khut ma ching thok bi da ba aduna lai chik pa da khoin sa ma sin sin ba ma khut sin ma do bi da ba sa ain sa ma sin ma lai chik ta na hon ra in sin ma da mai mai a ti khi bi yai aduna ai na mai mari chik ta na khun ho da ai khut chik khi bi ai safety ai ju yang da ba ni aduna mari ma sa na ma sa chi se khang dra ba ni ba normal da khoin na da chik pa ngam mai ana ahin to video se ma kok chi pending ma thabi ma kok chi kor khai ba sida chok tana ba khoina phi gum thabi bi ai aro kok na kan da lai ba nung khang de ma ngor chok pe ba le lo thop bi ai aro ma chi ma lai gum se ta chok bi bi kam ba yau bani aro ma lo khoin tan support ro tan chi pa tham bi ai tin gum thop na kan da chai ta na ba aro ma tu da ma ma pan thok san be aro ma khong ham jam ba sui ai aro ma ma tom da aro pha ge ni ma tom da brain ga sai electrical system ga tom da tak normal ta pha ge ni ana adu yeng pira ba aro ma wan da adu hek lo ka na ma wan da phang re se ma gyan unconscious chi ba ma unconscious la ga so han ge da ba ma adu ga ne khoina ma sai ge cpr hab do ta ba ta cardiac compression kontra nam ba so ne kam do bi ba ara ama na ma se gyan mang re so di hole ga sai sare bu si lo ga adena khoina recovery portion se pa thambi aduga amana ma gyan tan hola ga namonda mangon document da haibi ba aduga mangona khoina rest of the awang ma kapi nu awang u ka bugum ba awang ka handa ba ai di gai thobugum ba ai ni gai thobo se ma hora ga di adu thodna ba haibi ba ising iroi bugum se tohon bi da ba aru ma transport no hone bi ni hosal da
1: aduga doctor khoyi kana gum ba miyo ema awang ba dalan de gi chong tharak ba natra ga tarak pu re ga su u de gi tarak pu re ga su ma se bhagot pa ding andre gyan di mang di wari sa ba di dum ya mangonda sumaina awang ba da gitar pa meeting se masida di karma ma khalge farset pbi
0: awang mai ta ba asok mi sin kyan tare ara ma se ma khwang ding ba ngam che ha ba khwang na re ha ba adana complaint to raga di ma se wari sa na ba ya ba stes ta ma khwang na re kole ke ha ba tare koin spinal injuries my spinal process so e na ba suspect to di aro adu ba ke je lengan bi atre ara ma si e koin na long ni phan bi ba a lengan de mak makong makhu chilo punjan be ni immobilized over lengan da na ba aduga lo punjala ma si ekhoina thang bra su khoina spine board hai khoi stressor isam jam ba di khoi normal stressors di ma ya de lera yob na chon tha ba ni ma on de lengan da na ba saru gu ma te pon da khoina spleen na whatsapp thap do lengan da ba adan do ma spinal board to le ren ta gana upak se upak sam jam upak ba bi ai khapak pa mai mai panya ba ᱛᱟᱨ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱜ ᱵᱟᱥ ᱱᱩᱠᱤ ᱥᱮᱱᱵᱤᱱᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱟᱫᱚ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱞᱚᱭ ᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱝ ᱥᱩ ᱤᱠᱷᱟᱛ ᱯᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚ ᱛᱨᱟᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱠᱷᱟᱛ ᱢᱟᱠᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱟᱱᱤ ᱟᱨᱚ ᱯᱞᱚᱯ ᱠᱤᱥᱮᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱟᱫᱚ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱳᱨᱴ ᱚᱱᱚ ᱦᱚᱱᱟ ᱵᱤᱱᱤ
1: ᱟᱫᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚᱭᱜᱤ ᱠᱟᱨᱤᱜᱩᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱭᱜᱤ ᱢᱤᱛ ᱱᱟᱛᱨᱟᱜᱱᱟ ᱦᱟᱠᱥᱟᱝ ᱜᱤ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢ ᱟᱢᱟᱫᱟ ᱢᱟᱪᱤᱱ ᱛᱩᱢ ᱯᱚᱴ ᱟᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱨᱟᱜ ᱦᱟᱠᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱯᱩᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱜᱮᱥᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱷᱤᱞᱞᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥᱤ ᱢᱟᱝᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱤᱞᱞᱤ ᱵᱚ ᱯᱚᱪᱷᱟᱠᱥᱤ ᱟᱠᱷᱟᱝᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱱᱟ ᱱᱟᱛᱨᱟᱜ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱤᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱷᱩᱫᱟᱠᱤ ᱚᱭᱱᱟ ᱥᱟᱛᱯᱮ ᱭᱟᱛᱮ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱭᱚᱵᱚ ᱯᱷᱟᱣᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱥᱟᱛ ᱠᱟᱱᱚ ᱦᱟᱭᱵᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱵᱟᱥᱩ ᱛᱟᱯᱤ ᱵᱟ ᱛᱷᱮᱝᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱷᱟᱣᱵᱟ ᱥᱩ ᱢᱮ ᱟᱫᱚᱜᱟ ᱥᱩᱢᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱛᱩᱢᱵᱟ ᱯᱚᱱᱟ ᱱᱟᱛᱨᱟᱜ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱩᱢᱟᱱᱟ ᱛᱷᱤᱱ ᱵᱟᱥᱮ ᱢᱟᱝᱚᱱᱫᱟ ᱠᱷᱩᱭᱜᱤ ᱠᱟᱨᱢᱵᱟ ᱢᱟᱠᱷᱟᱞ ᱜᱤ ᱯᱷᱟᱨᱥ ᱮᱰ ᱯᱤᱵᱤᱟᱭ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱪᱟᱛᱨᱤᱝᱮ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱭᱚᱜᱫᱨᱤᱝᱮ ᱢᱟᱨᱮᱠ ᱥᱮᱫᱟ
0: ᱢᱤᱛ ᱯᱚᱥᱮ ᱟᱢᱨᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟᱥᱤ ᱛᱷᱤᱱᱡᱟᱞᱟ ᱞᱮᱨᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱯᱚᱪ ᱛᱷᱤᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟᱥᱮ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱯᱚᱪᱮ ᱥᱟᱛ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱞᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚᱥᱱᱟᱢ ᱞᱮ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱟᱞ ᱞᱚᱭ ᱭᱟᱢ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱮᱱᱡᱤᱢ ᱛᱟ ᱵᱚ ᱯᱷᱟᱫᱟ ᱵᱚ ᱢᱚᱭ ᱛᱟᱨᱤ ᱥᱟᱛ ᱯᱮᱠᱮ ᱡᱩᱜᱟᱫᱮ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱵᱚᱭ ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱟᱛᱚ ᱠᱚᱫᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱩᱭᱫᱨᱟᱱᱟ ᱠᱚᱥᱱᱟᱢ ᱮᱨᱟᱭ ᱥᱚᱨᱮ
2: ᱦᱚᱭ
0: ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱮᱰ ᱯᱤᱵᱤ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱥᱟᱛ ᱞᱚᱭ ᱛᱮᱡᱮᱥᱱ ᱯᱚᱴ ᱟᱞᱮ ᱵᱤᱥᱮ ᱤᱢᱵᱮᱰᱮᱰ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴ ᱢᱟᱥᱮ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱯᱚᱥᱮ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱛ ᱞᱚᱭ ᱟᱨ ᱢᱟᱜᱤ ᱟᱠᱚ ᱵᱮᱥᱛᱮ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱢᱮᱱᱮᱥᱮ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱥᱮᱢᱟᱜᱟ ᱤ ᱠᱷᱟᱜᱱᱟ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱯᱤᱨᱮᱜᱟ ᱯᱩᱱᱡᱤᱱ ᱵᱮᱜᱟᱱᱤ ᱢᱤᱪᱮ ᱟᱠᱚᱭᱱᱟ ᱟᱫᱩ ᱯᱩᱱᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱢᱤᱛ ᱱᱟᱢᱟᱢᱟ ᱥᱚᱠᱛᱚ

0: nungsi sanagi yumnak phawbone ekhoi rumgi yumnak ni seasonary se as loina loina khre dai ne
1: ah na khayam sindo paduma di am phare ama so ama su na khong sanada na ba
0: khoi ne
1: ai su masi punamak se sa ga su amukta mapayaw na tanaraga ibi ma thazaman bisi unarage aduga oithok paya balambi amasu ai khoi punna puthok mina rasine bi ma
0: hoi hoi ini thabak se pangthok na bahot na rasi koi ne
1: hoi heda mane ya dabo ya bro noi mayana so thamo isin na honara badabo ai sune hai ge andakti Aroi vitada na haiga dauribani Yari hayu haibashi
2: Hoi, ina ma, aduma ina taurasi
3: Tazaman bia, nangbu aihal e haisi kamayin kangino
4: School degi kangakwa paumi, oza thanin degi
3: Hoi ne, Madinga saeu aiga thengaram bani.
4: O.
3: Ngai khone. Nang nang asi la isibu kari ano bu pau le lagi.
4: As pau ga di lite da. Chumna chum kaino ma tan ning dana lak bani.
3: O.
4: Ado ngai khone nang gi anga gi ming chan badu di kamai taw re. Yar ba natro.
3: Uchin na chin yar ibe ma.
4: O.
3: Hapta ma hendor padu da di yar roe na hairam bani. Adai di maram ma ya ma ma pi re. Makoyi jie tieng phang bai su hai de ko na di yar bai wa ni
4: o
3: is ngarang da ni halai se haiyang phaw bodi su ti lady hang chit dai di school da la ani da na ko kari pu lai ge ba nang na lai si bo
4: as kai su lady har na adu noi ta mo di lai tro
3: as office da gi phon tra pa da ung toi ba nga ta sat khre ba ni
4: o na han mo nang gi se da Wajawang thay ga unek hiban nomi tugi nongan bade wayrong gani nang nana zagi ming chan bagi zaki bado.
3: Mani be ma, hobe hobe, sam toy ba pura la ni zali do.
4: Hoi ne, adu susat daya da bani ne.
3: Mani,
4: adu bo ming chala me problem le itre hai basi ta bade ne sam nongai re. Adu nah noi degi han ki bada nong kan na suri idana. Adu da lambi nakal ki sanga mada ne. Chup dana le ringe da. Wajawang thay dusu. Jangan kau wani.
3: Masu ina dah iro.
4: Ina ba.
3: Hai,
4: aduh di kandi. Aina nong tuh tu na lagi betul dah. Cuma cum hangi ada na. Jangan kau orang pasu yai dah.
3: Oh,
4: aduh, panak kau ina. Kali kali nuwari sah na lagi ni. Nong sih na suang eh hang dah ba. Kau no budi hang eh. Aduh ga, aiki kali sih na ni. Amu start hold raba.
3: Nangisidi bilangi wariga mansale hero nakki kaubiraga kona sumnung sinarakdo makadi makadi hairoba
4: nengang thorpo sidiba adei dine
3: a
4: mana gari do yengbire
3: a
4: aidi cho hangdana kikto pakang do garo majani
3: do
4: as mana ne cho do hangbiraga kaubo dei di adam jare kai jo sidi kai jo sidi
3: Nangi si ma uba ma gawari sana bata ipa pakat pa, hai di takat pa. Kaino mati ya awi ko nang si.
4: Ngai ko ba? Tangai ko ba?
3: Kaino?
4: Iya mo. Ma na sa hikun muksurak pa dahi dana.
3: Ah.
4: Mo gilai kai dala mina bi ayang bi ko bi nupi ama.
3: Ah.
4: Ma gi mama ma pa na di kaya yata ba.
3: Ah.
4: Adi nupi do. Na abad gilai kita ba oiramali.
3: Oh.
4: Adi dagi ne. Semasa kamu ikhaya kita nak dong, luhung bersih. Jadi ada nak lelak buat orang malai.
3: Wajah wang tuai warisisu. Nungsiri ni tau sih dia.
4: Angkat tak kuba.
3: Ayuh ne.
4: Mana nungsi jadi lekhi terbi nupi do. Aiga su sak yang mana yang hebe wane.
3: Ha. Nangi warisi, sum kaino matap sila iko. Aduh main harap padu tadi. Nangdi kain kandro.
4: As. Kali bukan lu nengi, mi saksi manager ambadu bu.
3: Ada ide kita orang keba, makadi.
4: Makah ibu nong hangi. Aisyu selagi na, adam.

sangai channel da hojik ta birasi git mathang mathang oina kudol gi ahan boina lokachari ba git asigi saisakli basing sneha sis rat amadi kangbu